0: Ebyo bye mutenda abajase kololo ku parade. Mbubaba fit olw'okuyimirira okumala ebbanga nga tebeenyeenyezza. Temuli fe bwe tubeera ku fayinolo ya neeyimbira byange. Tutuula ne tufukamira ne tuyimirira ne tukangabala essaawa abiri mu ezo nnya nga tewali ate.
1: N'enkwezikuzibwanga enkulu wano e Uganda zonna zifaanagana. Tuzeetegekera ebbanga ddene naye essanyu ku nnaku ezo ne liba lya ssaawa busaawa. Wabula olunaku lw'eddembe Day of Freedom okubeera fayinolo ya neeyimbira byange lwawuka nnyo ku nnaku ezo. Essanyu n'okunyumirwa tulibeeramu ne tuzibya ne tukeesa. Kati ku lwomukaaga nga mukaaga omwezi ogw'omukaaga 2026 lwe lunaku lwa neeyimbira byange olwa Day of Freedom e Kavumba. Buli muntu lunaku lwo baayo. Shingisa omutwalo gumu gwokka ojja kakasa lwa njawulo.
2: Buli kisesa era ekinyuma wadde tekirambiddwa manya nga bumanya nti
3: Medi in Radio Simba
2: kiwutaabadde kaweeje yabaddeyo n'agawe.

0: Edali tuita amesaka lirikola ebikajjo enanasi nebitoke. Ebikajjo enanasi nebitoke. Terikola kasori. Eliye tugambye likola kasori. Nina nobusobozi okukola ebikajjo letuita Omega Plus. Sisuniko super. Omega Plus akola kasori asokola ebikajjo. Bakwano banga batera okukikola mu bitundu by'e Busoga. Abasimba kasori nebikajjo. Lidagale tufu ligendo kukolera omulimu gw'okukola nga kasori takoseddwa nebikajjo tebikoseddwa. Elidale tuita Omega Plus. Wano mugundi mubitoke eliyayo waliita amesak lirika ekifaananyi kyekikajjo jakulabako nenanansi nebitoke bikolebwa eddagala eri tuyita amesak lino likona ku kitooke terikosa wabula tuyina omuddo oba oliawo guyinza okulaga nti mukambwemu nga gwetaaga ddagala lya muddo nga glymark oba nsanja fighter gly bubono kosa glymark totuusa ku nkolokolo ya kitooke fuyira mu mabanga so eddagala eryo linyinza okuzigira amesaka mutunulire okukola ebikitooke newe tukona ku kitooke nga tetukikoseza
1: no nagambye nti bwe nfuuyira eddagala erijjanjaba
0: kibuzo kya banakasi
1: ebigambo byegasse ndifuuyira lyokka oba
0: kakati omukulu yalaka kyagezaako okubuuza nti tulina eddagala erijjanjaba ebirime tugamba nti singa oba ofunye ekibabuko eddagala eri systemic nga nsanja kolometi alabika alaga nti singa oba ofunye obulwadde seetaaga kuddamu fuuyira liri eddala lyentambula alifuuyiza lyokka ayinza okukitegeeza mu angu bw'atyo nti weetaaga kuddamu kwosa kuligema tetukuwa ku magezi kwesigama ku ddagala liri systemic ligema lijjanjaba kyokka tulina oddiwanyisiganyako ne MSN 45 singa obulwadde buba bumaze okuwola obutakkiriza kawuka mumanyira kiki ekyo kya ddagala oyinza okumanyiza akawuka ekiko ekyo bright waddamu naakuba ennimiro zoddemuzeemu okulima gwena okulaba ngaate eddagala eryo terikyakola bulungi oba ayinza okubuuza nti eddagala eryo erijjanjaba talitabulamu kika kya ddagala kirala kibuuzo tukitunudde mwasi perspective bubiri kuba kibadde kizibu kibadde nga kya mwami kasenge naye katugezeeko kirambulula kakati eddagala erijjanjaba tetukugana litabulamu lya buwuka naye oluusi we tuba tumaze ofuna infestation obulwadde tuyinza okwagala okwanguwa okujjanjaba n'amaanyi nga tetulitabuddemu ditaataaganya obulabe buyinza obutabaawo ne tuba twagala likole mangu nga tewali kiritaataaganyiziddwa so kugeza nsanja kolometi ajjanjaba ekibabuko tusobola omutabulamu eddagala ly'obuwuka nga waidi 20 sp nsanja mamekitini ampuligo singa n'akasanyi oba okalabyemu tusobola n'okugamba nti nsanja kolometi atuyambye ku kibabuko naye kuliko n'akatonyeze netutabulamu ne kopa fangichua era tugaa kopa fangichua ye tetumutabulamu kijimusa tetumutabulamu lyabuuka wabula tusobola omutabula ne mtheni m45 oba nsanja kolometi katuli ku nsanja kolometi ti ajjanjaba n'oliwaddemu mutabulamu ekijimusa oliwaddemu mutabulamu eddagala eryobuwuka naye oluusi tusooka ne tukola tests okulaba nti solution ya pH eyo te destabilizing birungo biri mu nsanja kolometi kuba oluusi wava obuzibu si buli ddagala lyabuuka nti tuligattamu eddagala lino liba ne pH ez'enjawulo kati oyinza okusanga nga nsanja kolometi ayagala kuperformingira mu kye tuyita alkaline solution kati bw'oleeta eddagala nga lyongera pH ligisabussa likola acidic solution ogenda kulaba eddagala eryo nga destabilizinze oluusi eddagala erimu libeera ne inert ingredients okugeza formulation za ifi emulsifiable concentrate oluusi ogenda okulaba zayirini gwe bakozesa nga solvent nga takwatagana bulungi nnyo na kirungo nga mankozebwe kiri mu nsanja kolometi ekituyambako gema niwesanga nti ekirungo kiri kitandika okudistabilizinga ofuuyira eddagala ngaewamu ekirungo kibikkako ku kikoole wala tekibikka so ze zimu ku nsonga lwaki tuyinza okwewala okutabula singa tetuli shuwa yonsonga lwaki oyituyinza okitunulya nti oba teweekakasa kika kya ddagala omukugu tasobodde kulambulula bulungi oyinza obuteetaaga kutabula butafuna buzibu oba

0: oluusi erimu libali yagezesebwa nga lisobola okutabulwa nga tuwadde tulikozesa noga nti abulijjo tutabula waidi ne kolometre tufuna results ennungi eribali yakasibwa dda okulaga nti lisobola okutabulwa kyetugamba nti funayo ekigiraasi kyo nga gwe byoyagala okutabulanga osooka n'obiteekamu oyiwamu amazzi mu giraasi n'oteekamu eddagala olizotandikamu n'eryobuwunga n'oleka oteekamu ekigimusa n'oteekamu n'eryobuwuka niwetegereza nti wembitabudde tewabadde ekkala ekyuka gye sitategeera etali ya bulijjo eddagala eryobuwunga teryetaddetadde ekyo tuba tugiyita compatibility test kakati anviru plus era kyakulabirako kirala tumutunuulira nnyo okujjanjaba endwadde endala eziri wabwewala eti blight tubadde twogera ku botrytis anthalakinos ale blight nga we tujja tunyonnyola ale blight ku kakonde ekipapi kijja kubako oba ku bikola mujabeeramu ebipaapi bitandika n'obutonde obugaziwa ne yero bigenda bigaziwa n'ekipaapi ekyo nga biteekamu enkoloboozi ng'ekibbo tuyinza okwogera ku anthalakinos mu nyaanya ogenda okulaba nga bw'okwata ku nyaanya eyengedde bulungi naye oliko akakundi akagonze bw'olyongera okwetegeeza katandika okukola ebbala eriddugavu oba ebbwali oyinza oyita ku pepa oyinaba anthalakinos bw'oyogera ku secnotonia stemrot wano ku sitemu y'ekikolo ku bijanjaalo ku nyaanya ku pepa ogeokulaba kuliko ekisipi kibako n'empumbu enjeru oyo secnotonia so ezo endwadde anviru plus oyinza okwagala ozijjanjaba n'otabulamu eryobuwuka n'ogaa ntaddemu nsanjama mectin nentabulamu ne foliar fertilizer for flowering nebikwatagana bulungi tetugaana kutabula ddagala lijjanjaba nakika kya ddagala kirala naye olina okikola nga oli guided n'omukugu akitegeera oba sooka okole compatibility test ku nnimiro yo ofune egiraasi obitabulemu nga webyagala obyetabuza olabe engeri gye bigenda okweyisaamu tebikola solids bisigala liquid osobole okuba nga osobola okukakasa nti ekyo kijja kukolera bulungi olumu tuzana kugamba nti fuyirako ebikolo nga bisatu ng'onoofuyira enkeera olabe ebikolo ebyo wakeeredde byeyisiza bitya singa osanga nga byevedde ebikoola kitegeeza eddagala teryakwataganye totawaala kutabula ddagala eryo
1: ono agambye nti nze Julius okuva ekibaale kigimusa kyekirungi kyensobola okukozesa nga nsimba endokwa z'obutunda
0: ojja tutunula ebigimusa ebirina phosphorus ebirime byonna nga tubisimbuliza tubisimba tutunulira okuzimba emirandira gyabyo bwe tuba tuzimba emirandira ekirungo kibeera kya phosphorus ekirungo kya phosphorus tukozesa ekizampu etandikirwa kweba ya DAP singa ettaka oba alitestinga nga si lyalunnyo we liba lyalunnyo noonya ebigimusa ebikola obulungi ennyo mu ttaka nga lyalunnyo ebigimusa nga TSP triple superphosphate SSP single superphosphate TSP tatera kulabika nnyo ne SSP tatera ekigimusa ekiri common ekiri rich in phosphorus kina 46% by ratio emirundi egisinga abeera DAP ojja osimba naye gulaamu za 5 ku 10 mu kinyawali ekikatunda ku katandike n'ettutumu
1: ono agambye nti ebinyomo mbitte na ddagala ki
0: ebinyomo ojja kubittisa eddagala libayita merifos oba eddagala libayita saipa lansa
1: mwami Gombya nkwagala nnyo era gyebaleko mbuuza nkole ntya ebitooke byange nga byengerera endagala oluvannyuma nekikala nkozesa eddagala ki ekirala kasooli wange aleeta oluyange nkozesa ekigimusa ki nasanyuka ngonzizeemu
0: kasooli aleeta oluyange aba yeetaaga birungo bya potassium okusinga okusobola okuyamba ekisookera ddala stage eyo gyagendamu eya grain feeding ku kikongoliro pollination agendagenda bulungi nnyo mu maaso kubanga akozesa mpewo bwamala ofuna pollination enkwansi okukwata obulungi ennyo ku kitundu ekyekikyala tugenda kufuna okukola grain feeding oyo okujjuza empeke ku kikongoliro mulimu guba gutambulira nnyo ku kirungo kya potassium so ebirungo ebirina potassium bitunulire nnyo nerise joji potassium nitrate monopotassium phosphate ebigimusa ebirina potassium by ratio bw'ogenda ogula ekigimusa tunulira NPK kirimu k erina okubeera nga esukkuluma ku birala nga ewerako nitrogen yandibadde mutono nnyo okulaba nti osobolera stage eyo okutambulira obulungi
1: ono agambye nti
0: tubadde ekibuuzo kyetukinenaye
1: asiimye ne kasuniko super
0: sebo
1: nti mukebale nnyo
0: wao sewe bale kubango sima obuweleza bwako okubira ko nogwali eyo akasuni ko super kagenda ko maono na manyu mwami yonga bwagambi tugenda kongera ne mulita 5 go mulimi abadabo nabona ne bugula buchupa lite mwemu akatugula kadomula ka kwa lita 5 no kasimba wali chikuyamba ko nokekeza mu beyi okugeza nti singa elito baddo jigula sigwe mwendo gwa suniko nekangezese kanjugenda gwa wansi singa lito baddo jigula emitwalo 2 chitegeza lita 5 ozigula emitwalo 10 kakati alita 5 akadomulo hizo kusanga katika mutwalo 9 gwino kwa buli lito jifuniranga mugumu something gumungu gwa 9 bagumuka 8.5 so awe nkugambira nti adana manyi lita 5 ya suniko tugenda janjula esawa yonna iraba nakola kasoli season ejja lita 5 nabera mu abana abaso oje tanira we wao mujja genda bulungi maso nayo kakati tunulira ekitoke chechengerebi indagala indagala ne zinogoka ne zikola skati ku kusudo stem ato watu jiite urugogo ate ne kalioka ne zoka zikala tumuita fuzari ya mwiruti okufana kone bacterial wilt bonaba sinzira motaka okufana kone banana bacterial wilt era bona bombi balumba vasicula bando balumba vasicula system enuna amazi motaka ya zairemu ne dugala waba bacteria waba fuzari ya mwija kudugala ya bacteria bwetunajitema ntujiteka mazi jaka oluzize ozinge olutatata bakteria tambulira mazi nga stream ya mazi era banafa batyo okulaba ewantu wali obukyafu bakteria wabaabanga bintu bivunda unakola nga mu stream eziringa amata bakteria bwato weyeyisa fuzari ya mtemunja kuba stream neva circular system ejja kudugala oba emiwatu egitambuza amazi okitema kwera kibamu oluddugavu era ojja kwetegereza nga endagala zijja kuingira nga bugambye zikalezeke akakota nga kaliyoko kawa guru for bacterial wilt wa banana ku mulundi guno endagala yes zijja kuba zikulaga okwengera nokkala ne ekitoke enkota yennyini ojja kugira nga bwogitemako bwogitemamu ebeddugadde munda ekitoke enkota ettoke liba liddugadde munda bwokitemako wansi kiba kiwunya n'okuwunya so yabera bacteria so fuzari ya mwiruti kufana kwa yanga ni bacteria tugambye bona tebalina dagala bazibikire ni watu wejitambuza amazi ibitoke oboli yao nebisanao so ibitoke bisigulewo yedagala lichasinze kisigulewo n'abaana abacho kirimu kusasanya kubirala kubanga wekinale tempo mumpo enjuki nejjo kunonya ko mubisi negenda kukiramu ejja kusasanya ate mukisera kyekimu ojja kwesanga nti bwekisigala wa amazi negakulukuta mulusuku nae tugenda kwesanga nti tutansanya obulwadde olw'enkolokole yesigalawo nga namu era kyovola abatukuba ensalosalo ku nsuku okusobose okulemesa amazzi agave wa mulirwana ine endwadde bwe zityo obutakulukutanga zigajja mu nsuku zaffe
1: aha onagamye nti kale mujebaleko lumonde bamusako kijimusa ki nze sare busunju
0: atujja ko se kirungo che baita green pulse sweet potato fertilizer che kimune chikolane ku muogo
1: so,
0: NPK ratio kununo esisinkana bwetavu bwa lumonde
1: so,
0: grams 75 ku buli kikata obo olimu kubyala obo olyawo ne obo amalanga bimaze nga amalaga gatani sokoso kutakula ku kikata noteka ke kirungo ekyo
1: so, nene kibuzo wano kitulabikanga lulitwa ikatwa kibuka mudachike tano zinesigaddeyo njagala tuchogereko omulimi yandibadde ayamba datya nga ali mu kiseera ekyokufuuyira eddagala twaki nyonyola nendo za tuongero kitanya
0: omulimi yandibadde ayambala enkampa kuyamba kukuma bibatu ku kitundu ky'omubiri eky'olususu ebibatu n'essole y'ekigere bye bitundutundu ebikyasinze okunuuna eddagala era tufuba nnyo okulaba nti tubibika nga tubyambaza enkampa tukendeeza omukisa gw'eddagala okuyingira mu musaayi gwaffe mu bitundutundu by'omubiri okubutwaleetera bulabe tulina okufuba okulaba nti essole y'ekigere tugibika nga twambala gambuutu tulina okufuba okulaba nti omubiri gwonna sikini yonna twambala engoye ezibikka omubiri naye nga ziri waterproofu ng'amazzi tegasobola zituku naye gatonyako tegasobola kutuuka ku lususu twambala ovulo twambala ovulo ezo n'empale n'ekisaati tulaba nti enkampa zibera munda mu ovulo oboli yao okulaba nti okufuyira mazi tegayingira tegayingira terevu tegayina ngeri je gayingira gakenda kuyingira kuyingira munda mu lususungo ofuyira ate tufuba okula te tufungiza gambutu yaffe tetujifunga empale tetujiteka mu gambutu olina kwambala wabweru wa gambutu kyekimu nenkampatu wagambe zibere wabweru zibere munda nga emikono jejiri wabweru emikono jejiri jejiri koti kyaffe kyetwambadde olina okukuuma okulaba nti eddagate lifuumuka nga liyita mu kamwa mukisa gwonna oyinza oba ofuuya ne lisammuka twambala masiki ebikka ennyindo ebikka n'omumwa ennyindo yo obwetaliikirivu ng'oggyeko okuba nti sojgisammukako n'okuliwunyiriza ennyo okuliyingiza mu respiratory system ng'olisinifinga kuba erimu liba lyaliba eitha lya buwunga nga lisobola okufuumuka neyingira mu nnyindo oba erimu liba ne fumes esobola okuba nga lisobola okuyingira mu nnyindo so tubika ennyindo tubika amaaso amaaso kasita gasammukamu amaazi oyinza n'okufuuka blind oyinza n'okufuuka muzibe so twambala twambala goggles ezibika amaaso netuteekako ekikofiira ku mutwe okulaba nti oliwelo covered okwewala omubiri guno okuba ng'oli ogwexposes eri eddagala kuba eddagala wankubadde tulikozesa naye lya bulaba erisa okuleetera okusanyalala mudda genda okulaba osanyalala nsobola okuleetera ebizibu bingi nnyo longo taamu challenges ezisobola okubeerako naye mu short taamu wano owulira okwagala okusesema owulira ekifuba kikuzitoye ogenda okuwulira tossa bulungi ogenda okufuna rush irritation ku skini ebisobola okubaawo mu short ne bigenda naye bw'ofuna exposure okumala ebbanga eriwerako oyinza obutafunirawo bubonero obwo naye mudda ogenda okwesanga weetaaga ensigo oyinza okwetanga ekibumba kyafa kubanga kyalinga kisabulula obutwa buno nekibeera exhausted ne enzymes zekikozesa okusabulula obutwa era oyinza okwetegereza nga nervous system ekyankalanyiziddwa okusinza eddagala lyewakozesa kubanga eddagala erimu lyatakinga nervous system y'obuwuka kakati ogenda okulaba nervous anatomy y'akawuka ekozesa acetylcholinase enzyme eyo okutambuza signals okubanga ekiwuka kikola movement naffe tugirina ku synapses tugirina ku joints ezo eza nerves ogenda okwesanga nti oba otandise oginafuya bw'ogenda okutandika okukulirira mu myaka omyaka gye egyabiri wajjanga ofuuyira asatu ogenda oyingira emyaka anaana mu etaano ogenda owulira engalo zisanyalala omukulu tukyasobola gutambuza bulungi kubanga ozze ofuna exposure ku ddagala walikwatangamu olumu lyakuyiikiranga so tulina okubeera nga tuli begendereza twambalenga okiragibwa otambula nnimiro ntono nnyo nosanga abakikola mu butuufu so tulina okuba nga twerwanako bekikwatako bonna tuyambe abalimi okulaba nti batandika okukkiriza nti beesabika bulungi nnyo ne bafuuyira eddagala ne litabe babeerera lya bulabe mu bunnambiro ate ne mudda esebo
1: kale sebo obubaka bwe obusembayo
0: weewaawo obubaka bwange bwakwongera kwebaza banaffe abatajjaako lutabanjaliire omukulu Gilbert aliyeyo kyamukweye ekiboga musajja mulimi wa asira musajja yalima asira naawe n'okkiriza mutumiddeko muwuliza wa lutabanjaliire era ensonga zino nae tuzitambuza azigoberera bulungi nnyo ntumiddeko mukulu Mbidde Eliya Saafu ali mubitundu bye Zirobwe omwami oyo naye tajjako lutabanjaliize era programu eno ajagazisiza abantu bangi mu kitundu awo nategeddeko nti kasooli wa dikke ennima ye baamuyigidde nnyo ku programu eno mwebale nnyo kubanga mugoberera abakulu bonna bapolito abawangaala awo ne bwanambidde amatumiddeko nnyo David Livingstone Seboa imanyi nti oli mukosefu naye tojjako programu ogiwuliriza ekutambuza ogoberera ebigenda maaso webale kubeera ddala ng'otumbudde baserufambi bamandi namasumbi mwenna abawuliza programu eno ne banaffe abongerwa okusembereza abalimi eddagala lya Nsanjagero Chemicals Limited tubebaza obuweereza bwe muteekawo tuyinza okwongera okuwayawayamu ku 07756 oba ku 07054 5 2 ekibuuzo kyonna ekikwokya kyowulira nga kikusumbuwa oli waddembe okwongera okuba nga okitukuweereza ku nnamba ezo zenkuwadde tujja kuddamu bunnambiro oba oli awo oluusi chinza nukubanga chisobola okuulizibwa wako kuprogramu utabanja lili mpile burunji mwelawa
1: umurunji aliriza tutujia kusikawo programu wetu weba detova kulubogola simba binji bichaja
2: Final za womese ndiba season iyo kubiri zigusawe kasanalu wero mchisawe ngene kusomweza abiri munya omwezo kwa kutano bili abiri mukaga owagira Arsenal, Manchester United, Chelsea, Man City, owa Liverpool jangula baba meganyi ngababi nkana mwibuzo bia bia mizanyo eja wano neje wewe guanga kuna baku gati dekaba imbi okuli Aizon T, Henry Mwanje, Rachel Namiro naba imbiba first grade bandi bona okuyingira omutwalo gumu

0: si butelevu nyo likuchenda musava kasakali musadu femwe mefrodi usime mplokome nunje ndembe ala likuchenda mbili kasi ise msaidi zeli mitiana mbende fotopoto wakasese chenje chenge mwembalo kubanga kumukutu walipo kula usime mplokome nunje ndembe kwe mnilanga mtetele potetezi mpeni mbabu zako na batu uliza nga msizia www.simba.fm afane se gula milamonga no gomwe kulitukubuzi zako nye wale kubanga kumukutu walipo kula usime mplokome nunje ndembe. By the way agamba chi Dr. Shalom Nakofero ngamba pingu former head girl Prof. Lawali utugamba ichiye kanduza mchimanyi buluji nyonyonyo tichiri chuka echo chiri kuriko ni chagwa da heo ujachulira maneno family mwena nebanga matumideko nyiramba poza konyo mwepolo kubanga kwe mulinyo agambachi agambachi omkulu sechi ugambo utia wali inalubugo utukubuzi za konyo mwepolo kubira kubuzi kwa lupuwa sime programe nuje edembe katubuze konyo kujulia vito bamtrachi ntino ugambo utia na utukutumideko nyiramba tukubuzi za konyo ila katubuze konyo omkulu Pius Tamale ugambo mbuti anayo tukutumide konyo elanga tukubuza konyo maneno familia yuna mwebalo kumanga kumukutu kwa lupokula simi mprogramme nungi edembe kwe mutetelela tenga kwe mli nga timuvudeko nenga Dr. Shalom Pingu mukadebe katikati bo wawe bagenda kuyingi lotu lotu lotu zibu fendo tuzu kuse Amerika wetu wechikola chisizira kubude bufana na butenere wabude ila lazime basawe mwye wagu kwa kukatono nyo atine chibanga chibu echito chisha nyongido kumanga kutegeza ziri mukaga eda chikezise kushawa muwe ya machakulu na koloro alero enda kuzumwe ziri kumina mukaga umwezi kwe kutano maka kwa kumibili makumiabili mukaga chiba chitegeza vota mbideke enda kukumina mukaga enda kukumina tanu zobulayo ukulabi kanga kuna umwezi na gogo umuza wali chechi lalache wandi ya gado kumanya umako kufali kwa kata nikutuko na koloro alero utambude enda kuziri chikumi asatu mumukaga hezo zimazeu elozi kute noze bulizamu mbubato minacho zifunyemu olimukabi kanene nyo ate ne kugama nti okupakate kutuka kwesima sogera kutamulinda kuzigenda kubera bibiri bibiri abiri mubiri ekyo kitegere bulunyo ate okumala kwa mwaka zibere bibiri abiri mumwenda erinyi lyange nze service wachianga sere ko salongo ndi muzukuru wembuga puntu pala mbole meso geja program ya weekend tax sector mzara okumanya nengama ntunjaka lukubanga mbuza ya kopo nnamu kama bawa debi runji muwiche no okufa kumando kutuko kunda kurunore njini olo mukaga mwise mikono maso atemwe hapa funide mwe bizibu na dela hapa lwade hapa gonfu gonfu mwame mkama katonda asobolo kula bikanga hapa sasira mugende nga muda enguru obanga mukakana baitha we mwabu nga muendi nyo mwa muendi neze ndoza confirm di change mufunobu janja binza fanese gula minambo yes kale ndoza ya chukuzed kale chiri kurikodi kayimba okaulida mrungi nyo toinza kubuza ndi kayimba kama dekani neda bana bano bazibu muko bagamba nganti John Black ate kugundi tasobola club na yendo zo mude na ulianga nga mlala muko nga mlala muko bakugamba ki kale edashi kabazi bazitambude ne oja kubanga obuza ko ngozi kusa abantu bongo ita kunoti nya emunya 5 nya 7 mukaga mwenda musamu ya noti musamu na musamba na mbini musamu 7 7 na 8 ya noti musamu noti nya mwenda musamu 3000 au wenyine wenkuli ndide okulabika anga bulichintu kitambulya bulunyo ndabikenga gwe kenyine nyine nawe nkujamu ovwemu fyate tukisingale mu nabalala kuba kula Simba hello oyangu okudda munno yambo sa hello katino gobolo obono yogera yogera
1: emu nkuulira
0: ompulira
1: nkuulira nkuulira obungu
0: ompulira nga njogera obanga ompulira nga neunakanya
1: hey. Bakuita kubukula
0: bakuita kubukula
1: bakuita kubukula
0: hey.
1: Kati ngakwe ayasema Uganda nolo kubuka
0: sebo
1: nolo kubuka kati oizo gamba ati kese kubukula
0: oko kubukula uliotia
1: simu mwindi
0: uliotia chea
1: mwindi tulinda kaguwa
0: ni ya kaguwa nga tikatuka kaguwa baka langu mati kanalangwa
1: tikanalangwa
0: ngambo kalangwa mati tikanalangwa
1: wala kati wana kalanga
0: au tia kato ntege de wali juba dote wa bande wala
1: mbate mpulite ngu gampu kalanga nenga
0: haa uko ukulanga tuwa kufu wako
1: mkunku mpani uli mkunku kumurugando
0: esemu
1: ukakwata nukalangoti
0: netugandi yako kebalanzi kekagendo kebagendo kusala
1: na dawa zinja kita kule akimuli chidi mkonuwa
0: wani unaisi bocha
1: wani unaisi bocha
0: na
1: ngambu izako kusala mkwese wachiri anga ambuze ko zange ne mugamba na utuze ko uiza kumana banga lino lyo nalo na
0: chimenya na mateka
1: chimenya na mateka dara abanywa ni bo no bali banga lyo nda
0: I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house.
0: Lwanyisa enguzi esi ya febele mo butebe nkevu
1: Uwalaba mbye ni wetirika na ugamba kastampa teko.
0: Hey.
1: Uwome inawo wa olide.
0: Nawe kumpi obanga alide.
1: Elajizu uwalaba kapitole yungabayo ula
0: ayapena. Tuga amati wawo olide nguzo kufo maka kule nguwata nukulwane na kuzomezi meka. Lero kuminatanu ngo kutanu. Mina mukaga.
1: Kumina mukaga.
0: Nawe kenyini waba ensi yojizi zima pegi naku kumina mukaga zi ya kaita kumaka.
1: Era na kugamba
0: hey.
1: Nizi baba teka pichole yungabayo ula ya beza policy development model
0: hey.
1: Na agaba kumundi kunanti njikira president ya yonge dama kasente kaiti
0: wai wende beba yote nga rubaibo yose zano bukolo wa set milioni yoba mga munana
1: milioni nga mboni woyo aizo munano silaba
0: hey.
1: Bila kwangetulo na ye pitilivu
0: na yene ugamba tibana izu bazi gaba nyibati haba bila benso nyizaba guwako
1: kadikiri ya kugamba
0: hey. Kakala mbwe kataja kunyolo mkono kati atendo brigade ya jendo za lwe
1: hey brigade ya na kukola chini
0: ngobye munana
1: hey wampuli liza kumusaji mamuita apu beka kawalia
0: hey munalubaga
1: munalubaga
0: hey
1: mpia omonda kita kambi lirali kose dokita uochi yana jiwanta wana munga alikona haba wakizile
0: hey
1: mpia ukulaira ati noli omucha wa Kampala
0: hey sebo
1: Ajet Shamim Marende.
0: Shamim Marende.
1: Ajet Shamim Marende. Na ya mazoku pekira hilo.
0: Eee.
1: Na agambati. Babu chanjini bulunji. Akumie wawe reziba na
0: Kampala. Akumie wawe reziba na Kampala. Abo gira mugeneno yi miyabi wa Kampala. Mama wa Kampala.
1: Abatulungu iza mateka.
0: Eee.
1: Ate Dr. Wange. Omtaji achas. Kukunja njeri obutonde.
0: Dokita wo. Ono asangi mawari. Gini. Dr. Richard Senjobe.
1: Oyo.
0: Wali kwa kisa spi oh ma, sorry wanu wanumbo imi ya maso gama sengere ku geti notunule chemanga ere kye chiri wakubanga kukale ya orange ya silver ne green sabah kusibude
1: sabo gao zibula
0: ee
1: na wadi ingyo kira kune mkani uru kanto mbakanto kanto nitu mbuga ya
0: ee
1: mbuga mtonge cho waka waka wecha waka transporti mnama ukoto
0: wensonga
1: adia pasanyana siya kazayu
0: ngoriaga jeyo
1: ngoriaga jeyo ikonda kazayu siya kazayu
0: mkama kume tondati na mitagalo bana baba bana baba eh hey, unakali no salongo kumukuru kwa lipo kwa sime proko menu jede mena gama ntino kwe tulinyo na gama ntino tu rualero tutemele temele muko bachi abagendo kugenda tutemele mu ebifo ebi singo kubebi kinene mkwangali ya Uganda tubitegele bachi abagendo bidamu ebifo tebina tuka kutegele kekaneche nyizo kugamba chile kitu kimucho ka nti wano wetu ogerela ngalu wikendi takisibwebera nja kubanga ndagina ena ntume seka nyulia yange ate seka nyulia ye mpavu sibolo kulengere ebyekibuga tubulire naye bitono tuno byakalengera ko bitulaga ntino waliwo omuntu gwetusubira kubanga erinyeri lyali ligezako kwa pyaringa wano okubeeranga vice president ebyafa ebigamba mbu bali bagenda kubanga bayinza kubanga bagenda kuleta winyi dolo nga kubwa vice president naye ndo nere ebyafa ebyongera sekanyone na neda mbu ate winyi dolo nalabikanga naga neda na umude leka munde kempo mulire da kangende nunde nime echo bechito ba maluga ne mu Uganda tichitera kulebika nibi kiba kyalabise kina cho kirungi nyo omuntu ne yekumako na gama nedda ate waliwo gubayise erinya ne likomawo obukerede na kuzino zino zono zona erinya kade da bikanga liriwo eriri ku map oli ambassador brigadier general Roni Baria Eno baga amati okuvedda nedda. Abadde mnywanyi wa president sebo ekyo toyinza kulowooza nti kakati kitandiseje. Nene byafayo nga bigamba nti okusinziira nga bwe bagenda omanyi bagamba nti omuntu ali ku topo. Yeno topo mugimanyi. Naye nga baga nti amama mbabazi ali ku topo. Yokuveting bala abavetinga aba ministers amama babazi baga nti kwali nnyo yali saba minister kwali nnyo ya vetinga ya gandedo yomujiyo onumulete onumutekeyo ebintu byabwe tobimanyi baba agamba nti kabugo kakadde kala babadde bagala winyi dolo kuba vice president kibalidde ne byafa ebiga nti mbu ambassador no ya ndibanga dala nga checho fetuli bataka tukuma chijia na yenge bia febi gama antino ambasadono Roni Ronibaria, Ronibaria antino msajia avasaidize Tolo sub county, sub region Tolo, katika baka ni mkubala nshingebi intu binu, ae Tolo tumafuna kubifobi nene, ndo uza ni baka nida katuleteyo, tunaba tubi ulira hakati ya te tugeno omwana na abuza ntisalongo balo kubira mkutu walbo kwa sime mprogramme nunje dembe tubulide ebifa kubwa shipika kubwa ba shipika nye kubamba wa mbaba wa edakao kamalo kuno nyaka sente katono nyo na ya muja churi do ba shipika balinga batude kuka hot bread kabocha ngoye bambala zino badamu zino badamu zini mulike batula koke kabocha ne kabocha haa nebi afayo bila ganti mbenange ba waluwa yaboziza yaboza nti katinai kati mau kano kebalabi kakanga balese both or both nti mau asigadewa nange simanyi oba asigade jasula oba asigade kumilangu wa parlamenti oba muda sinna manya na agama tneda okulonda speaker kugenda maso na ye mama kutabuse mbugeno muhozi CDF mbuyale ese minister kati ndoza yoyo nene baga mati mwana wa mukazi ya duse misine paka state house eri yaga minenda wana jini nukustate roji kamulume na kustate house na agenda na yebi afa yubi gama mtebi avudamu era sibi yebili yao yebi mulaga ublonje nyo mbu president wa kwanga ya Uganda mbaina reporter nene nyo okuva mu parliament ngatera gantino ono triple A mwengu zate yebade yonga nyingi nyo hee ngari jibaru anisa malokufuna akasente wanonze nkoma mbu sibi ange nina ye timungkala kalezo kurubuto bantu mwe bantu baba nina kuzinu kubanga bia faibu tukanti na mele gulubamu kidnappings mbamu kidnappings Bwa mazika negata andika sebo nte obukule buli obubaddo bwe nakalinga tuwachali. Nyakati bunanga banjwe mu. Pero yu NRM movement ngabiyinga ebimu. Ne embu bebe kutulu nakwate eno sina fit tumanyi tuli bataka tukuma kijja.
2: Wadi ti chirambi kwa manyanga bumanyanti
3: Medi ini radio simba
2: Chuta abade Gawe jaya abade yo Na gawe

kanga ebyo byatwewaza nga naffe tubyewala nfuna bulunyo ekyo kyenyinza okugamba naye nga abali wali ku runyu nice bucha mwebala okubanga kwemuli nnyo ku mukutu gwa lubogola simba nga mudigida ludigida nga lwerwo ekyo nno kyamaanyi ate kikulu nnyo nyini ddala ddala nfuna kikulu nnyo

message yetu so mkulu chambade munanga tugenda kubanga nja kuchiso mamasa ukatunonyo nerwa kubawa nukatunonyo tuchalaga wanu wo munene wafe wanu tumaloku laba chechi tambula na yenga tukugamba antino ngomazo kutegere kitambula okuva mbanafe aba country view omukugu atatutandikire tutandike nduza no tubuza ko ate tutambule nga tugendera damu.

0: mirazi buri kazera twisa udakika ndano mucho nende mirazi cha a mbi uri second beranga uba nyite bituke bibu ibituke bibu katina dali bibi nene uba class B uba demo of demo A ya pitches uba A1 ya pitches zenu za boda boda ndio na kanenda uba B1
1: Tudiremukali. Echa kubanga ekyo kakasanga ensi bangi nnyo abatakitegeera nti ddala kikakata ku muli muntu alina akagaali okubanga yesebo
0: tukugamba nti awantu kati gwe atuwuliriza

0: Tuli kulogola simbe mpologome nunje dembe chenda musamva kasiri sasa tuufe mwemwefe mwabale kuwela mpozi ingate mutambula na feburunji nyo mwabale kuwela mpozi ingate mutu uliriza burunji nyo abwente mpozi ate na stil bia kaimba kwa ulira mpozi ate akamu ya e wange ate mpozi baka ise si kumanyi bamu ise Bob J ate mpozi akaimba weka tiyo katambule burunji nyo si kumanyi amwana li besi waliri mpozi ate Dubai jali kucheyo na imu nanga marana agia muna agama ndiye endongo kanjitambu zemu so akaimba kwa sikumanyi ate mpozi ndo uzaka kunyumide bulu nyele yosindo kila mpozi tuliza kuhuliwa gola simba empolo kuma enonje demetrium program ya uolo koso nzesula senyonga Mr. Mosquito Haji Titi vya omubwati ate mpozi Dr. Mukono airanga tutambu ya dela bulu nji nyokale ni mkuju kizabana fempozi ate ava halali real estate siya wagama ndi muna nge wandiba delfini ya poloti ya iyo kububo airanga poloti zino zisa angiwa mpozi kulugudola Gaza Road ya kubulimu road bulimu Gaza Road baine kakola baine karaji baine chitanda ate baina necha bakadde amasanyala ze namazi webiri bulungi dala iranga mpozi protesta bisa ngira ku bakadde busatu okudda waguru kisinzira bagala size ki era oyagala erwa kale no banono osobola okwera ngo ogenda ku office za bwisangi bakiyunga nkonge okumbi ne town ye karaji iranga mpozi osobola okwera ngo bakubira ku 0 75 anamutano nkaga mubiri chinana mwenda 0 75 anamutano nkaga mubiri chinana mwenda okwera mpozi ngate omanya bisingawo ne 0 75 8 28 chinana mukaga 24 0 75 8 28 chinana mukaga 24 okwera mpozi ngate omanya bisingawo okulambuza kwa bwerere ate mpozi buli lunaku lwobera oyagadde okwera ngate olambula kale Solutono nyotu elembo zingate tuwe yongira yompola mpola Wolo koso
1: Tuwe chali wafe
0: Mamameni
2: Uyaye yangu watobo sa
0: Mwina woku budemu wabuli sekse muko
3: Ujititi vya nawe
0: Kare ntandikira wa badems tandikira wa
3: Wanyini nyini ya onawe hajititi vya
0: We wao. Endongo owa mubali gwa Uganda gubadenga gufuga nyo banga kunyuma nyo ngoboli awo palaso akubagana ne King Saha mu ndongo nga Bobi Wine akubagana mpozi ate oboli awo ne bebe kulu mu ndonge ya dala negati we bituse omubali kugenda kuberanga King Saha oba palaso bakubagana na computer jite AI obogise artificial intelligence enondo nga mwana tu yatandise okuberanga ekolo omubali wamanga bwoguwuliriza toyo yakuwuliriza gwa muyimbi mulala wano muna Uganda kabera omuzungu kubanga mudakika 5 zokka ebimaze okuwandika oluyimba ne lukuba ebidongo ate n'ebiyimba mu lulimi lwonna lw'obeera ogyagaliddemu oba ontegedde

0: kale no ngabwa ulide bwetu tye batugenda kubera ngatuvuga nyane zi roboti obane zi computer omuntu ngavuga nyane roboti duno lutalo ani ana kuba roboti roboti ene kuba omuntu balala kuba kale onako lwalero tuina mpozi ate mwana mulenza manyidwa nga jemba olinzo muita studio expert ngono mpozi yakukuka mu bya sound kubera mpozi ngoboli awo atereza maloboze bya studio kukanika sound cards okugaba software nebira labinji nyo katumufune abere mpozi oboli awo ngatunyonyola AI chechi era byatandise D bina akomawa
1: bana abali kulo kusomo gamba mutya ugamba otya sura
2: mwesomye okubera nga mujja mumalawo endongo ezajjabwe
1: technology etajja kumalawo ndongo ajja kwangu ya mirimu
2: okay twagala onyonyole ensonga ya AI wakati abayimbi tubawuliddeko abayimbira mu AI naye ngaomuntu agamba abo balimba abo baagala kusula muyimbi abo baproducer badiri bikibikibiki AI eyimiridde etya
1: omuntu akyalowooza nti ogambye nti bagamba mbu baagala kusula muyimbi
2: waliwo abayimbi be musonzeeko ennyo olumwe ntwewa AI mwagala musuula
1: kati bwe baba bawakana nti siwa AI bamulabeko ku live nga apafominga bwoba okirinamu okuwakana genda ku live omulabe anyway si ensonga AI ye waali ate tagenda kuvaawo tekinologi bwajja tulina kumuemplayisinga nakumanya nkozesa ati gye tulina mukozesa ennungi
2: AI kyeki
1: AI it is artificial intelligence kati kintu kinene naye kati fe katwogereko kya music AI waliyo tools ezituyamba twali tuzirina plugins kati nga isotope ngaosobola okuteekamu oluyimba nerumansitalinga that is artificial intelligence algorithm gyekozesa okubeera nga esobola okumansitalinga oluyimba oba okitegeera kati waliyo ne AI nga zikuliatinga ngoma zikuliatinga maloboozi zikuliatinga n'oluyimba awamu
2: nga ngikozesa nti enkuliatinga oluyimba
1: kakati kanjogere ku suno suno ye platform esinga kati osobola okuyimba eddoboozi yo ku ssimu yo wano n'oliteekayo n'oyimba oluyimba oba n'owandiika lyrics n'oziteeka mu suno waliwo gundi gyesobola okuleetera ng'owandiikirawo

0: Ebyo bye mutenda abajase kololo ku parade. Mbubaba fit olw'okuyimirira okumala ebbanga nga tebeenyeenyeza. Temuli fe bwe tubeera ku fainolo ya neeyimbira byange. Tutuula ne tufukamira ne tuyimirira ne tukangabala essaawa abiri mu ezo nnya nga tewali ate.
1: Ennaku ezikuzibwanga enkulu wane Uganda zonna zifaanagana. Tuzeetegekera ebbanga ddene naye essanyu ku nnaku ezo ne liba lya ssaawa busaawa. Wabula olunaku lw'eddembe Freedom! Okubera finalo ya neyimbira byange! Twawuka nnyo ku nnaku ezo! Essanyu n'okunyumirwa! Tulibeeramu ne tuzibya ne tukeesa! Kati ku gw'omukaaga nga mukaaga omwezi ogw'omukaaga 2026 lwe lunaku lwa neyimbira byange olwa Day of Freedom! Ekavumba! Buli muntu lunaku lwo baayo! Kinsa 1,000 gwokka! Ya kakasa wanjauro
2: Polijise sa ereji nyuma wadete chilambi dwa manyanga umanyati
3: Medi ini radio shimba
2: Chuta abade kawe jaya abade yo na gawe

0: tuliba musanyu lyoka ngate wali naku yonna nebosu na boarding oteka mwe kituli awo neboba ne peti munda jiteke mwe kituli awo oluna ko lwesanyo
1: mukaga
0: oluna ko lwesanyo
1: mukaga mukaga
2: Esanyu n'okunyumirwa tulibeeramu ne tuzibya ne tukesa kati ku lwomukaaga nga mukaaga omwezi ogw'omukaaga 2026 lwe lunaku lwa neyimbira byange olwa Day of Freedom e Kavumba buli muntu lunaku lwo baayo kinsa 10,000 gumu gwokka ojja kakasa lwa njawulo.

0: okweralikirira olw'okubulwa omusajja nkwana ebirowoozo byagaana ku fayinolo ya neeyimbira byange omwaka oguwedde ne ŋŋenda bonna gye bawummuliza ebirowoozo bankwanirawo nga nkyalina mu layini okukwana n'okukwanibwa ku fayinolo ya neeyimbira byange oba kushuwadde
1: nankwezikuzibwa ng'enkulu wane uganda zonna zifaanagana tegekere ebbanga ddene naye essanyu ku nnaku ezo ne liba lya ssaawa busaawa wabula olunaku lw'eddembe day of freedom okubeera fayinolo ya neeyimbira byange lwawuka nnyo ku nnaku ezo essanyu n'okunyumirwa tulibeeramu ne tuzibya ne tukeesa kati ku lw'omukaaga nga mukaaga omwezi ogw'omukaaga 2026 lwe lunaku lwa neeyimbira byange olwa day of freedom ekavumba buli muntu lunaku lwo baayo kinsa omutwalo gumu gwokka ojja kakasa lwanjawulo.

0: Ulizabayo insindala enyuma
1: emujja kunzinga chali mu omukka mwenda mu abukediro ababadde bakabe yonga mmani fuddeke kasera tosanyuka abadde kawanyize kenna sibyo bafera abanjagala mutaneyo kati mujogere ddala mwalu mpadde lunakulwange mwansabidde kuddangulu nkomyewo omusitu sebumenya kendo
0: abantu jibaddukira okwewuguma stress
2: sinanyoba nanziri nkole ntya okumatiza basajja mukubo kyokulenga kabozi nakavako ndi mulokole nafuka na musumba
0: esi eneyimire byange esikule nitankula abantu nibugiza takataka ku tikitoko
3: nayonoona sente za taata yali amanya awerera mudokita nga buli ttaamu ayiwa akazeeya nti basabye eza sukulu fiizi nga bambi akeera kumaliirya yingira kiraava mu bwamakanika vuluba naawerera kondakita
4: awerera kondakita
0: byange musango omuwulizi gw'ennyimba ezisinga okunyumira abantu ne batugano ziyimbiramu ebyabwe ku bwabwe
5: ebiyita ekiro balonzi bannange twaguddemu mpaka mu lumbe lw'e Buddu mwavuddemu ebikonde ne tutasaate omulonzi n'omubaka nga beeyiwa amannyo
0: mu nsi eyo abantu gye banoonya nga tebagiraba mwe tukuyita naawe obiyiikavumba ku lw'omukaga

0: 3 years of serving Uganda.
1: Amaulira gasanyusa ko sabuni wa White Star Magic. Gaga no. Endabika ye chusidwa. Ya mulembe nyowe wao. Nenge virungo byakolebwamu bisigadde chechimu. Ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engoyezo ebbanga lyonna. Sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulu ng'atali mwaka woke ni mwaka lungi okuzaama eri engoyezo. Kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa.
2: Tandika ekintu ekipya ekikusitula. Ekintu ekiteetaagisa maanyi ate nga kya zaabu. Kata nyonta ajjudde eddekende. Ekifumbekeddemu ebijjukizo nga kiwoomu ate nga kikoomoofu. Temuli yadde ekitamiiza. Kigezeseko okyekakase. Kinyumirwe omiringuse buli kaseera buli mubiro. Era mangota ku mangota. N'ekisooka obulamu buliwo kukyusibwa n'obufula ekikukyamula ekya zaabu.
3: Tandika ekintu ekiwoomu ne Evervest Malt Pineapple omupya. Luza ku bwoomibwa omuggundu n'akawoowo. Awooma 10 ku kinnaakyo ng'era tatamiiza. Musange mu supermarket zonna kw'ossa n'amaduuka okwetooloola eggwanga. Evervest Malt afuula buli kadde ak'omuwendo. Evervest Malt akolebwa abakozi ba Pepsi Cola mu Uganda.
4: Nate! Eno weekend mu Premier League masavu! Abantu bana bagina kwewangulira obukadde bubiri. Yeah, emitwalo bibiri bweddu nga buli omu agenda kwefunira emitwalo ataano. Kati nyiga *555* *9#, owangule ne bingo masavu mu Weekend Premier League masavu ku Sunday nga 17 May ku 8:30. Manchester United yakwambalagana ne Nottingham Forest olwokusa 11. Brentford bubefuke ne Crystal Palace nga ne Leeds eyambalagana ne Brighton nga ne Wolves weyambalagana ne Fulham olwongane Everton eyambalagana ne Sunderland olwokusaamu n'ekitundu. Newcastle yakwambalagana ne West Ham. Akaluka bingo masavu. Abantu banamu bagenda okwewangulira obukadde bubiri. Abawanguzi ba bingo masavu bakulangirwa mupiira gwa Newcastle ng'eyambalagana ne West Ham. Kati nyiga *555*, 9#, owangule ne bingo masavu.

0: Otuliba musanyu lyoka ngate wali nakuyona nebosu na boardingi oteka mwe kituli awo neboba ne peti munda jiteke mwe kituli awo oluna kwolesanyo
1: mukagogo mukaga
0: eto oluna kwolesanyo
1: mukagogo mukaga
2: Esanyu no kunyumirwa tulibera mu netuzibya netukesa kati kuwa mukaga nga mukaga omwezo gwa mukaga 2022 mukaga werunaku lwa neimbira byange olwa day of freedom ekavumba buli muntu lunaku lwo bayo chingsa mutwalo gumugoka ujakakasa wanjawulo

cheda babiri sema shugubiri emitendera. Omutende super bugadia ba mubuzi za antio wai. Abazanyi baba wangu de chikopo. Ugenda bakiriza bagina bakube party after party. Omanyipe. Aine nkora ye. Timu yebwe malirizo kuzanyo omupira. Ororuna kurudaka ba wangu kukachi. Nibastoka nebagenda. Training ibada ruvanyuma. Katiba mubuzi anti. Ugenda kubakiriza bagende bakube party after party. Party after party. Party after. Na agamant. Ya denebie musigena kuriza bajinywa. Atuja kudigi da kuruna kuruli wa romande nga tumazuku wa Stone Villa gaiti ya. Nasaka. Pirimia liji wabigwa kusanda agame ntibajia digi da kumande nga mamazuku wa Stone Villa. Waringa agama pirimia liji na yuji yechijiwe. Kupa niye digi debi nibiyo. Akambi, bambuziza. Will you allow the players to have a party today? Nagamba not even one beer. Kebele chupa ya biye mubweti nemba sanga nga baji nyaba mozi. Nese wanya na Robert. Nja kukubu muntu. Again, nja kukubu muntu. We will celebrate the next Monday after Aston Villa. Amate chati. Sipta. Biri tanu tanu sachira babiri semu ashigubiri remitendera. VIP ne VVIP. Ze kaziwa sani savu mukambodi ya wasaba sajia. Ze chari wanzeba chari wakubariba kugamba. Mugamba John Bosco uriotia. Webari kwera Kongo utumudi Mugamba John Bosco. My OB Marungu Baptist High School. Katovu Marungu. Awaka. Anto inesemi nyibambu zanti wa yumpira guge nane gugwa. Umusajia pepu na asigaranga akura ganti wabari inakurubati na ganti. Pepo yu musajia ringanga wala umulevu. Ulimulevu musajia fetu mwakaranyu. Ringamulevu tu mwakaranyu. Aganti tu mwakaranyu ni tu mwakaranyu. Agambi he is a mad man. He is a mad man. We all love him. Fena wala batu mwakaranyu. Wata mwakambi. Binyu mebiyo ngo vigamba kochi nga muwangu de. Nekati kasaga vigambe kochi ande nga te muwangu de. Ira gambira ukapteni semuogere reshidi na mga ntuwayo ya sivuke katufu wala uwa kumpimpi. Transporti mekanti chebidi chimutusa ankonti muwe. Sita, biri tanu tanu sita chira babiri sema shugubiri de mitendera. Endagane wede. Chausin omutanda sikibaita Zabi Aranso. Contract ya miyake na. Zabi Aranso agenda kubera London wiki yetanika kuna kure mandi. Ukusaininga contract yeyo na okumulangira mu butongole nti mutenesi wa timu ya Chelsea kankademu. Zabi Aranso Olano bakanyiza ne timu ya Chelsea contract ya miyake na jabatendeke. Era wiki ejja no wiki etandika okusenja basore banyabo. Zabi Aranso Olano agenda kubera mu kibuga London Chelsea gyesangi beri wansi mu Chelsea wansi mu Fulham. Okusobola okuteeka kechi nkumu batamanyi kuwandika bagenda nti ojja kunyika mu oyiro mu inki oseke chinku munti yinze buli kimu kyonna kiberenga bamulangirira mu butongole. Zabi Aranso abachausi muli ne demo kukiriza ntino kati ye mutendesi wa mwadako Chausi muli mugweta koze teguli yo mukunonya abatendesi yo ne Manchester United anko bagwaduro wo Chausi singa kuba ne nebi ebimu Bebimu banagi mutu kilize. Manuel Nuu wa miaka 14 jobu kuru na bagambi urunako uruwa jo. Inti kochwe kutime bani munichi Vincent Mpoye Gini Company mutuwe mutuwe. Omubere jiam. Yategezeze nseno nti Germany ya inagoro kipa singo urunji munsio na. Mimba gamba. Manuel Nuu wa. Chiro wose banti ni wankuba dendi ba ya jinyuka muyoro wa biri makumi ya biri mwena iba kuma mkota fayro na ganti nze nchitadi. Ama uli dogo nagara ganti. Squad jibagendo furimi ya bazanyi makumi ya tanu mba tanu. Mario Nuwa ya andi furimi lako. Elaga vayo galaga. Eliza nukuba si ya tanu mba tanu. Wabula. Mario Nuwa. Bamu ganti wayo. Tuli denti ufurimi ya mskwadi na ganti. Asina mbuzivu. Ya nyuka. Aganti ya. Ateka tiye mbuzivu. Eguanga wakuita. Eguanga. Eguanga. Ntichi. Ama mwaze katofa kuhisi manager ujaga antieno tuino mpira ni chaza anga.